0: Shri ka ma ta nga e khop shwam sha ni. Nde lang na shri ka ni nde go ma kha bang da ma sa e. Ya na lang bai khrum ga.
1: Tim li tim kwa tia ma, li su shi za wa da bai. Li su ngu na lo gu su, chu pe chu da bai. A ju su hua hua. A me nung wa na lo wa ma ni, yu na guan bu dian shi tai kwa ju fu fu la ma, mi hin sa nga. Wa ni li su ngu bai su a ki nga. A me ni a ju su de, mu gua fu ma zhi nga. Nung wa ni a li gua su ngai. Wa nye nu mu li su pang ka. Nung wa nye mu gua nye a li da la. A mu nye ni ma sa mu gua gua zu ni gua da ma. Wa di a mu nye nu mu be ma mu gua di ti ju gua ju. Yu mu yu lu de si jie ka du yi le. Mu gua se bu su nye zhen nya fei ma pang ka. Mu gua tu bu su nye wa si. Chi bu se chi su nye wa si. Be se de su nye a si. A chi di su nye da yun ka. A mu nye mu gua ti ma de na lo ka le.